0: Tumia SMS tu Mulike Mwizi. Mulika Mwizi hapa Radio Jambo.
1: Natafuta huyo kumulika, ni mteja tena. Ngoja nijaribu mara ya mwisho hapa.
2: Thank you.
1: Mulika Mwizi huwa ni wale, yani wanagongeana kama unamulikwa tu. Leo mmeamua hakuna wa kugongeana, sio?
0: Nani huyu alikugongea?
3: Niko na wife lakini nikikumbuka yeye, sijawahi sahau hiyo kitu.